0: pang naktong miyo no kauyi magiti narunak tau kuyo si magasit. Te mata ko inuit no naktong mi katima yingit tiki sari rarang ming mata ikarung no disamani ulung ni katima katak titlugit at jiging ikoro yaktuni sook lo ilik kusini sakiyak titinang mi okakti ukatang naktunit no naktori mami katjingin ning naktunit tawangaro inuit katima yingit ni iksibaw tangan ni nawang naktuting karasi nunangan ning naktuni kikaktu yimi Sarah Alsvig ako ni paruti sa mani akago ni iksibaw tagiyaw raumat si bisik ti Mary Powder mi okakatakakon nak sila umat kanok aksukong naktuk si okatarong ning anoglu kanok lo isuritikya katakon narong ning anoglu ang ayok kagayaw tilugo.
1: Sara Olsvig yung nga, ino isitong mo siyo no siyo sa katigifian ni ICC mi siyo litaso.
2: Isibaw talo gabi ICC kuno taman na isibaw tagilaw gabi waka kuno si tamano. Kanilaw mga taan na akang ilaw ko tigin na pagalaw te walo ni kanilaw ni nga ni ukagun na gabi.
1: Tasa tupin na ka ukiyo si samat kang yung tilagong mata. Sa patsa kun nakatatulian ni ikalun no ikakota no mingan ni ICC misiulita so titakamnok ICC kala sinunanin nga ni kamang nga ko yung swak nuan na yung nokpo nga takusin nagat ko nag pisutsit pifisaklo at ugakput iman na ang itsuga no akto sopaswam ni ang usakaklo akto but so ko nami ICC psiulak suyo na rin ni executive council limi sulakatigi suam ni tigot tama maso kuya maso tuwi nakhlunga do ila ti ko so ama unga nakhlunga sa pat sa kuna tu sen kalun no kartu sa sabunga ukiu si samat si urita so si manokta na na masiak tortugo e pingam no tulli no na ko tigi tuwi nak pa uagut na ko katigi inuit ukiu ni si samani ukuna ni iman nang qisuni no nak suatsi ni piso qarfi o qisuni nangit tumik atat si mortuta na ko katigi tullu sulin ya katigi faqartuta si unner suuso katigi faqartuta Atatimorfigisatsinnik nukittuumilluam nangittussamik atatimersuartitsisinnaagatta taanna uaqamangavik nuannarivara aamma angusimasut angusimasatut pingaarutilittuttaaso taarusupparataanna
2: taanna arsuruutigelaorte meelige angayuqqaartuanga Trump meeligarning akaungiliogote hakkaitillugu kalaasimmiutanu taanali ippigilorte aangajuqaangutilluti qanuilaamanga oqausiqarunnarivi
1: tassa ICC minngaanniik tamakku pisut oqaasiqarfiillattaabagut uanili pingaarnertu oqaatigisarput tassaavo nunasiaateqarniarpalaarntor tutut nipeqartuni kanaallinunaanniik inunnilluunni allanik taamatut oqartussaaffiyaallun piniarner uagut akuersaangilarpun taamaammallu ICC mingaanniik oqariartuuterput tassaavo nunasiaateqarsimasu akornanni artaannaalluunni pitsaanerusutut taaneqarsinnaangila ingerlaannartu aamma amerikkammiut USA presidentsia ta kanaallinunaallu soqutiinninera ersegaluttuinnalermat takusinnaavarput eqqarsartariaase nuna inoqqaavisa nammin oqartussaassuseqarfiannik ima tatisimannissinnaaso atorneqarmatta manna akerfilertu oqaaseqarpugut isumaqarpugut naggueqatigi inuit tamatta tsukorkamiikkutta alaskamiikkutta kanatamiikkutta kalaallinunaanniikkutta angusaqarnikuusugu tamatta aama nammin oqartussaassuseqarneq eqqarsaatigalugu taannalu angusarnikuuarfut naalangaaffi akornan oqaloqatigeeriaatsit eqqissiqatigiinneq tungavigalugu oqaloqatigissinnaaneq tungavigalugu anguneqarsimasoq uagullu taanna peqataaffigalugu siuttuuffigalugulu angusaqarsimasinnaasugut taamaammallu nammin oqartussaassuseqarnutta tatisimanniarneqarnera ICC mingaanniik aamasoorunami akerrilerparput pingaarnertutlu oqariartuuteqartuta nunasiaateqarpalaartutut nipeqarneq kissaatigingilarput akertianiam oqarusuppugut nunasiaateqarsimasut akornanni nunasiaateqartutullu pissusilersortu akornanni arlaannaalluunni aappaaniik pitsaanerusutut oqaatigineqarsinnaangila
2: taanna akaungiliuqutittiniulaortu kalaasimiutanu taanna qaisul

0: kau si saka bigi view isi vau tau le anong ningani.
1: Tessa aluki kan yemot suda kati baka okiyoni kingo shlamni aluki lo asokila na baka no anna ko tiga lo lo inna sun na kasi mamat na reyo tunga lo am ilomot kinam na kasi sok atat simar su am nitin ningani tessa mi malugi niyak para ICC Canada siyurita su ngorti tini semini aluki ko tiga kisimi inna su pad siyurita su satut aluki psuli asa imanang ito saput kisya idisi masawa itamavita na kuwa kati inuit tunuli akut sariput tapasar sariput amalu sa afigin na kaksin na yu anas sa sugut ama ICC misi utu si masugut pingam na tuli iso makakpunga siyurita sungok tu satut masaku isiko kaktok aluki ko tiyak tasawok inuit akor na nisi utut malun na tiklip ilan nunaksuwa tamagkaklu inuit atungan ni am na kuwa kati inuit kisita atukatsi ni sa misakakani amalino na inokkawi sa atunganik. Malun na silim miksuli akaksi maso, UN Permanent Forum on Indigenous Issues ni masakut siyurita suso, amalu, uwagun na minat nunagisat sindi inuyatalu akom nani, inuyakatsigin ni atukkanik ili si masakaklua kisato. Tama matu isu matluaktuin nakto nga, aluki tapasasoktuin nakto ukatsiga kusupaka, ikkama savalu tamawit ta inuit, kikuwalu akotalo ni inuit nunan nasusugut, tapasasok pakput, amalu tunuli akotsoklugu, tanalu nukik atoklugu, ukiyuni sisamani ang usakaklu ang nisa ni kisating akpa.
0: King Olamit, ukakan na kumavi, isulitin niya lotiluti.
1: Kano kasi nakpungalun ni naluwa, kuya masungaga ma, ukiyuni sisamani, tamadut, nakuwakatsigit, sulla katigifian ni pingam no mi inu isi tom yo si no su katigifian ni ICC mi surita su tut 2022 mi 2022 mi tatigi no kaftunga kino kasiman innit suli no tamat akota tamat sulla katigi lwa su tata perso su katigi lwa su tata ingal tesin na si mga tigo asor su atakna titu tigo ara tama tu tatigi no kasiman ra asor su su aman riupunga misigi su sakhi an no pa kuya masunnok tanna apu kusuppara tamanut qoya qoya na qoyo yussuq ukiyuni sisamani suna qatiilluarnitsinnut tapersarsornaqarluar tuarnitsinnaklu ICC mi qoya na qoyussuq
2: Sir Osvig iksivautario yok inuit nunartuari maami katima yinginni tan aragoni tisamani isuriti simanerung mat pinasuaro siurak tumit katima rerutik tamani ikarungni tamani ikarungni katima retain na rak tut fordi ni aragoni nunavo miking ulak pangmit katima katawarok simatidugi tamani pivadle yutiko isurin mamiana pivadle yutiko pigyak padle nerang mingmat piyakir si marak pa asingin nitaw narang nang miyugo at takot tao

0: ti look but ang ayok ka nga Trina kumalog o kakatikaon nak sila ma Daniel Gadboa meet CBC kuning nga ni.
1: Mana o kalima kati kasi medyo nga Trina kumalumik sa tukbikot ang ayok ka ho tinga. Trina ngay?
2: Ah, Daniel ngay.
1: Ah, tu sakat-sahak pala ibi si sa tukbikot ni?
2: Ah, kisakat-sahak pugod na kumik atat sura kong nakabit. Sa tukbay ko mo't sana sa tukbay ko ko pag nakata pag napagkata atututit sila kata ang nalian ni pingaming ang nalian ni pingit katiman niya ko sa September ni 2026 pupag na tumilaktok pupag na tumilaktok hanon ni ko ta ukiang.
1: Ilaw ko mayuinik ko, katimani ako si Ulak, tumi hano tigi ilin o kalimakong nagayakon sa doon.
2: Daman na ako makutaman atutisong umat, atutisong tuhaw umat, ako na misuneng at alaktong. Ay di kami yung itat tini, ay di ilaw si mga itat tini, ay di kami yung itat tini, nung nalimeng, nalikaso wata. Daman na nalilo alam niyo po kung ito kung may awit akong nasugit sa tukay ko igyalok si mamati 2006 at awit abati nalilo na si ulugulo po kung na jimiyang alok si mamay ko kati magyang nasugit tiya baliw tahak sugit tingo magyang aknay kati manin makahak talaga ang nani ko kati hata kayang ito alok si mamata. Pugang na itong miluwak, pugang na itong miluwak, ako dito sa mama 2006. Abati akago, naliw, layalong man. Pugang na ito, mirawalaw yabot, naliw na kasi ulo-ulo, isumagit sugo, tenen man, ilaw umaloy, kakitaw lako, sa tukbit, kakitaw lang at ito, register ko na ito, atok mini anlahat ako na to noon aling ni atunit 14 communities hulilo si Tamalo noon aling tako makunak isungo galo at daw si sinigtabi niya tugalaw at tamani alo niya lang agalo at kita at daw si noon aling ni ato ni si Jogo Kisya ni ay pirong na to ilan mini ilan namin ito yung meron na to ako ni itong masukyato ang malupurang ito ko meron at sigur ko yung meron na to sintari niya niya ni Kisya ni alaan tamani niya ko kami Kisya ni register lo kumililaw na lamat siya at ang mini hakitaw ako at silukwit hakitaw ako naluto ako ti uban nulon ni katimayo katika nulon ni pinasagtitin niyo o mga kinisibuti lang kung namiyak ka.
1: Daga hangat tao tilo nikita ako tilo akilak tao siya lak to sinik tao tila say?
2: Ah, taman nato say nasok hangat tao titin medyo ako tin akilak tao siya so Allah hitong aki umato ako tin hitong ang akilak tao isuwit parit siya kat siya sungo kata. Ammalo, nirigutiya kilaktaw siya hatta lang ang medyo isintaw tilo. Turok niyo ng alat, nalunay ko sa taw siya kilaktaw siya. Temeso nga kaloy.
1: Tara, katiman niya ako siya ulak to me, suwan lo lak to it.
2: Ang nalini tingak silto ata, at tigingi to nito nga kakasugat ta. Sunan mo kayo sa mga taking mo magigaw lang mo at takong nasuko ay bigilang arti nyo. Upanon ni nuna bi lima mi takong nasuta. King mo magigaw mo at tamin ni ukhara kasungo at ka. Dan na tunga biyo lang at ilo ukhara ulo ni. Tukitalaw rabot hano. Uyres si manak to ni. Ay kayok siyong napita, inyong katitinog, ak na katitinog. Kaya mo ka si magata, uwi ka si man niyo, inyelo galo akpat, ngayang ito galo akpat.

0: asimilo imay mekejak imay ma tanak tanak tuok imay kejak si gumabogo luta tan kademan yaro nitung ng violak to addiction pinjit te hatya lak so talo haya hatya luta ilusilang di kunipi si marumi ang malawa lura si matya luti ikayak tiyo so no ikayak to guma marito hatwak pa
1: Tao na nito ka sa iman tuya may obalaw ni si Sasipi Miu. Ilaw ko na kayak may ako matawa ko te.
0: Tako ilaw ti subo si Sasipi na ilaw man kati may yung katitinulo. Ano ilaw ilaw ti sumi nun alin mi ato niti ko may akta tusakti si Yoksu ta. Ang malaman tram na inutuin ng ni urban layak tini. Ilaw ti alam mi yun.
1: Ukaji halago na tsariba pobeng ni to meo ngi to ne ubalon ni pobeng ni to meo ballo uhaga to si malago na tsato
0: ilu sila ri kun ha khoi si malago pinso tingin ni ammalo ikay si go mayo uha la mi yo ammalo sa puti ya si matsia lo ti tama na pin mare ulak mu ha ga ulak to ikay yo ti ti alak to go unno sa ko so khatin ha lo ni lo khatalak to ta khaf si ti taw lo ti aning watitaw lo pin lo kanin ni kutar sila pin yung nipat sila mi tuwa pa yami tuwa pa yami sumarugo sa kinakumi kung nga situra kami sa tok ni yung atiliwak na lenu pin kasi mag yung atiliwi aning rarapit daw rin yung mata 2006 mi dapat sa mga pag natugo kusak na yalit lo nga malit lo ulo pinarungan ni dapat sa mga pag napukot
1: Apikso di upcia mega main na ilagay agat sa hagon at sa kaytoy na?
0: Puigo kongin na ma. Doon nga sa tiyala si nun alini ko ilang at ang minito na ikatak pala ang mata. Pilihay na agat si Registro Horrible Road at Ileo Horrible Road. Kakitaw ako sa tokli ko registration at Ileo Horrible Road. Manimat siya man naluto ako sila. Kanok laraw na sila. Tung masuk siapa sih oke apa sih tentang ni kalau si juga ni apa pun untuk ni apa masih yang warat si final itu si kita masih nak nak cakap nak cipta kerja kerja lah setelah tu yang ni hello ni hello ni kita harus hello dan mana tega nak kau memang kalau kita kerap kerja satu periko kanu pina suka kita mengata pina suka kelam atau pina suka tiwas ini pina suka si nak ni ino sa mga kayo si Mitko pinaswa sa umata. Nakumik.
1: Ilaw ko mayot hanga isulilak dut hanga deadline halak dut ilaw ko mayot.
0: Dan na yulay nung buwan ni galak ilan yung turlong manal ang langit talo ang lalong minakun nung buwan ni galak pibakay nat Jadi hanya tu.
1: Sikut saya ni.
0: Kan lebih mat saya ni jo. Amalu Facebook ngan itu tu. Kan lebih mat saya ni.
1: Sikut saya ni mana tu waktu sejung July 20 ulok tina bu. July 20 ungatani kalau sakpa ilau mayo pibeh hangin nak jago nak cado.
0: Tak kului. Nama sejung yang itu apa tak? Pibeh sahak tu tak saya. Lang ako na wok ang maluna masinjuin yung pata at minyo na li ilaw umaro at liyo tuwin yung tuwak pata ilan yung ito iniirong malayaw kayak niyo
1: hay na kung may makayalo o halimahati ako na kayo na may laki ulang o kendo Trina
0: na kung may makayalo to Daniel ulo at siya
2: Sa tukvit ang ayok ka nga Trina kumalok tusasakta si o kakatakaklo ni CBC Timit Daniel Gadboamit. O kausakaktidugit ang naliat ni pingit katimaraktidugit. Kingudlak paksong ng mit at ilo katawasong ng mit katimayak turaktidugit July 20 rakto. Tusang narang mita.
3: Keep your chin up.

0: Kelly Fraser lok tok ingyak tiluguk for you to sang na sakta bu. Tema no nak joang mi pivalde yu de riyo kang nerang ming matag pa kawi sa aglog tok ulakun.
1: Ulakun taba no nak joang mi pivalde yun. Tako Bank of Canada tali magalatangan ni kinaw jay mi chanu taba niya kagumi ula unikahan niya tun. Tako kinaw jay lagi jay magay niriw tuin atay ma tako niriw gajaw hatalaw tut asid dilaw ang ngining amalo 2.25% mi suli tako nukang ati taw niya tu akit tukaya rutin. Amalu ila kiseni sunatu na kitu paleni kungin 3% mi akitu palak si majui tak hini hang tuni pilu waktu mi tako unatai na lati lugit aran mi pidu tau lo waktu oksualu gasa lilo tema akitu pale tu na kandang ne rengit ne reu gejau dun kana tamilu ni ni wetsa hatti chisu akatu jahati gengit tako na lau chaksi mani rejangang ka ilu ni tabani akago juk tako asid di galatuin tay mahubba padli galagalo akti lugi ni waktaw hatatu jun minik tako 463,000 ilu it ni waktamini ujui tabani akago juk tamani 1.4% apapalik tuit 2025 meaning amalutaw atako April mi nirivla gulo mata 1% mi kumbapalik nirangit kanata lima mi taw tamako ilu akingit nalaw chataw si madut 1.1% akitupalik si madut tamani $686,700 kakitutita banyaka gudom. Amalutaw tako suli apa palang mijuit nalaw chaktaw si mandaw ningin ni upeng amin. Manataw nunak doli mami kinaw jayit nalunak tumigalatuit at ako okso alwi akingit kumpapalikan lalaw mitilugit aran o kamata tako ako okso alin usijuit nukhang at itaw hataniyatun meligam mew tako matumati China lagtilikoy aran tulad tabingin ni South Korea mi kinaw jay tako 6% mi tako apapalang tuminin na malutaw kasi ni tamako siyuna tuwin na in isumalaw tiki jaw batu meligay aran lo unatak tilugit suli suna tuwin na ito akitupalaya niya tun. Tay maluta man na ukso luto na hatahu jalo jok $85 galak tuni meligay kinaw jangi atong lugin. Manu atako $82 atani hatalaw tugalo at una talaw tinagin. Manitaw ba misibulating awab kanu tay mawhat lilaw mayok palisigo kinugun na tuminak pikulo akim mata. Nuna siuti amalu nuna siuti kota ipatsa ulakun palaisi ko hasi majo 28 niya kagule ang uti inugun niya tumini ujo tana akutta nga nuna siuti kota mo apung man teka ni Portage LaPerry mi tana tau palaisi o katigi jang iki majo anak tumini ujo mana kawrisak tau wali ajwi na siyan palisingin no ikajok tau lutik amalang Manitoba me at tanatay li majula sa jingin. Tabat ako nung nakjawa me pivalle yun.
0: Kuya na me kawisa pivalle yun rin yun na sa gavin. Takiyo ako rano akpalle rin lang ming makadlo na tito pivalle yun rin yun kang narang ming mat. Pivalle yun tigo piyakik si marak pakadlo na o yakto araw narang ming at tatawang at karaslino na nga ning ak tumisiburak timinarang na ko kanok isumagiyak ang mga isurit ti valle rin tito ko siburak tiyo ni nga ni iksibaw tao ni nga ni nunak to ang may inung nukatimayo tilugit. What the hell?

In tuna kalgoa tu tau ku ti he ke hina ko te sin si si Mary Ann Williams siriti a yuna ke na sa ku te te masia. In tu ye ku ti ga si ti te e kati diamond mine le so ka I ku tari tia ki ti ti te re si I mine le ta I ela ke ta ta ke si te na si I et ar et ar et a ta ye ga Sompa yik ene ki india yi wa yik ala kuntaga I July 10 ore I la bit bitter screet I klut kani tena si I yet a lau taga ke dati ta titere si I nda o dite kutari tinga ki ti. I January honen o tsen word I disi ko kene ki india le ta kandil ta. Inta titere in du ko ga si titere I ala ke tata kesi ka ka gachin sonla sonda ta sene kwe ayuna se ayun da kera waga. Kare hua tsuso, in ta honte I neke, I gune sona ku kelega, kini riwiga. Dite, du ta NWT government si I si som,

0: Tsaagi tuizan daay chosen, Margaret Leishman, tseliyan li de chinta, de choko hende je, e kula daay choko, taimtliya da siya giri, chako za taimtliya de dinshuwe de giri, chakam di kenan di gula, tuizan haigun diya. Margaret, dagun di?
1: Tuizan,
0: haigun e zin, haigun kong au de dhan Tawndi tana ta siya zhwagini, chago tse ta siya zhwong ho tiegini, dena jitse kye gala genda, dhula kika undi lamdi hali?
1: Dhula segu liya guja, a tae tong, de genda ase te, tene se ako mogo tashu huwa gane tena, a ta tele goga, kajane chazande goga, huwa gane tena a guinte, dhula kika undi le, dhuzwa di, de kwanza le kika undi,
0: Kuzi,

Naquele Senequê de Surigucha, o Dirichak, Sunequiti, Titre, e si, e Gona Gurecha dekiti. Inta o Titre, si, ayunta fon, laiti conecanit aha tega, Sunequiti, inta, e colasi, Titre, colasunis, inacete, colaqueti, cute, bici, cute, inta Titre, si, ayunet, e si, teritino. Yetene ke ye yat atakun te gait yak raketa le yakiti ti tre si suri ti impe kwete suri ko unna korecha te ga kukiti kanita o ko ko ku kare tu kanita ele kukiti tene ke in ta ti tre si i au i tu te tu ta ti de super wo wati kukiti ku si ko la ti tre si ayone i pathways ko ki dile dite pathways project ki dile isi i oil sands ka i na i si pathway ki dile dite si i si dite le hindo 2035 kwe de i gachi le pathway i si dite le but a ye si we see that i si gachi le 6 megatons kanet esi i si i neyi ikiti akiti i pathways project ki dile i oil sands o kain te kuru ku si kula i si 2045 kwe de pagare hone 10 megatons ki ti si in yua tega ki ti kain te kuru tihtere si tihtere tene ke si i une pathway si kakiti tihtere si ayune i let i yat akani ga ko kele ko kindi si pegare ye sa ye yat atsi wi kani kani sasun kala khata ne o sans kani so i si titre si ayune i si i go kind alle kakiti i hinti hai kui Alberta Ottawa he titre si pipeline di kui kitita i si i gare i si ko la wo ko kin te i ta wo ki ti ta i kanet ta ri tin emissions ki ti te yun ye yat a go sa yun e pe le re khani a yun ku te ti ta i wo ki ti ko so i federal government si ti te si ko pe ko la ti te si a yun e den town no i organizations ki ti si ga chen em i na ke hai go so trano melin son pa go ya ke ti ti tre si i drone kani ki si ga si es a go kani go drone kani ki ti sa i ala inta ni sila ala inta ke na te ne we le kani ki ti in ta ti tre si a yune pe ga re i si ye ke ye he i ki si ga ye ke ala ke ta ga ki ti in ta ti tre si i kwepe go so ye ministry in di Bernard Drainsville hi di lesa ka di di te yon Ukraine ku te go he a ke gonta i da i gont ere kani drones si betala am da hati i a ke gong kani go gata. Go so di tere si yone di ta kena ta go a si di tere si yone a mushroom kani ke di i kani yani ya kini ishele i si e jo Ancho Canada ko so kani mushroom kani she si ya unet e si terrorist US ku te ko so te terrorist na na ki ti ki ti gachin sending percent e si ti tre si ya un terrorist na ki ti ki ti ku te ko ti da in ta ti te si e wo ku kin te ko so in tu si US investigation a kin la si Canadian mushroom si ya unet e si e i si government i yako subsidies i ana so ko tsuna hitilam te ne so ko he lai talam te kiti ko so titre si tene i tari tino yo one North Carolina guard i minister senate le senator i bewi le le i si intu si i betare pete i ya Lindsey Graham Graham i ye ye ye ye tara tlhaga kinla
i sidste slags, de under klipper jeg i Graham.

0: den kalk jeg han der jo ta i den syr i se i hat o ti ha ha ja
1: e ye et san kun luk e yer hut ein leni sa e ye ketati e yet at e ha de you nete la hot ni zana
0: kut ton de yo ta yo ketati yo e ton cha i man yo ont an sin le san san le do ha da ton ha dro hot ti et san nun ni la job e be klu be klu ta ya at da ye san e yo san klu re si at ya ton at ana pahne la la te son chansul phoke la ke lo ja te lo etin dil no ni si che son ro ti ton bar ba khana ti lo than ki ne tha dor i chatti ki chatti ne ben ni ta cha la ha i yum ta ni la ta ne son sa ta dor de ha ne ta ti na ti ha ho ko chin le a yum ton ta ma ton cha
1: e yi earthis ha se ha sa drit at o mind daran ki bek galata you ne the atu te ne kostani yesi e yi papa se la halo yi i know their gorilla ha
0: a yi a yon ti da la ti ne da yon sa ro e yi a yon atu a ti sa he ti ze do atu ata la na le ni si yi a yon ti ton se ku ko da ni yi yi yi se papa halo
2: Marcy,
1: say hello, ne.
0: Okay, Marcy.